Yeshira ni di. Na yeye ni di ni kasiya. Na dumunti ena yetiase. Pempenso wadi enya bebe dhuru diye. Enyi obi na ye, bade mwome yonwe wura de. Mima good afternoon. Awiye yi mi jimi di sa wuhu ya pa wu Yesu Kristo tinemo. Mima hon akwa ba ethi wuba a kesbe 92.9. Ahane duwe wia gana fuotie. Wuna. Everything ejana no odene ejana sokumo ejani so sade adagiri nipo so enti misere we nyado misere we kudonto every piku phone na bowura mu Facebook na type Kesben KESSBEN na wode 92.9 no aka ho we an watchro fm bo nse revena fo me na mitemu amaye tedwe no anti KESSBEN na wode 92.9 we are for fm ka ho na che se akra na wabo agura na na shee mame wate wo shee agura de obe shira o Abreni abreina dodo na no mo hie adwuma die no maye. Enti etodie dini afabo mpoye na chire wurade se. Father Lord Jesus. Papa Ewiei. Mashie wakua Reverend Richard Alfo. Ni program na wo ye no enti wurade boa me. Awurade yankopon beboa umpe we na opade abe abebya fo atra sidada wo bia wo fia ha abebya fo atra sidada